Baba Uriye, nama ye. Mingo chino lule, maunyi kuta. Mena gulai biro. Ore loya piari yeya. Puero zari, sekera. Choke, choku ngeba, oh, choku ngeba, oh. Oloka piaye, asa che sekera.

kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Hindone ngathi niyanxila nje. But why?

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara hawuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo shi ko gombo musa isi